0: day.
1: Yo, hala ako, ito nga, inipin mo, hala na mga nga, BBM 98.7 FM. Thank you.